0: listening to Harvard Community Radio. It's your town talking.
1: Make more time.
2: Mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita, diri sa Filipino Flavors. Lami! This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.

Raining in Manila by Lola Amor. Music goes to Danessa and Danielle, all right? And you're tuning in to 96.5 Harvey, a community radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Kumusta ang atong mga ka-flavors diha karon, ha? Kung asa mang galing mo karon ning lugara, mag-amping-amping pa sa kanunay, especially sa atong pagpanarbaho diha. Kung sa tingin natin na talagang wala na sa ayos o di kaya out of your job description na, nako, mag-isip-isip ka, kailangan magtanong ka kung paano gagawin talaga. O di kaya umayaw ka muna, pass ka muna sa mga gawain na yan at saka mag-ask muna ng additional training para sa mga gawain na yan. O diba? And wanna say a big shout out to Josh, to Rebecca, to Murray, to Kevin, to Graham, to Ramil Janza sa Caborn Cement. Ayan, baligayang pakikinig po. At saka sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho ngayon dyan sa Harvey Beef. Ayan, maligayang pakikinig po. Ingat po tayo, ha? Ato sa nang baybayro ng kutsilyo diha. Kaya basig nahabol na masakit o niya itong kamot diha. Mga kaibigan, pag-usapan po natin yung mga ugali ng mga misis natin. Kaya yung mga qualities niya na nagbibuild ng stronger marriage, kumbaga. Mm-hmm. Sabi nga nila, mga kaibigan, maswerte ka na if your wife never demands much. Ayan, sapagkat

Music right there by Rihanna, Diamonds, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami dyan kayo, syempre. Sa mga lovers ngayon dyan, o di kaya sa mga buhay may asawa na, nako po, swerte po kayo kapag si Mrs. ay simple lang ang pamumuhay at saka hindi siya picky sa pagkain. Siyempre, talaga nga maganda po yan kasi kung ano lang yung maano ni Mister, yun lang talaga ang makakain ni Mrs. din. Aba, siyempre na rin yung hindi obsessed sa kanyang appearance sapagkat, nako, talagang gagastos kayo sa mga hair and makeup dyan everyday. So maswerte kayo kapag hindi siya obsessed sa ganyang mga kaibigan. At saka malalaman nyo na talagang naiintindihan niya ang kalagayan ng kanyang husband, naiintindihan niya ang pamumuhay kung ano mayroon kayo mga kaibigan. So swerte ka na dyan, kaya wag mo nang bitiwan yan. Talagang itodo mo na yung pagmamahal mo dyan. And friends, we have to move on. Something from Daniel Biddingfield, If You're Not The One, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your time.